Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.